0: Ang ada biasa ni mata di Felix Don nombolan kuno. Apole di sering mata di Jefferson Joseph na talup na di. Di sering mata di Angelia Felix Ika Sungulun. Pada tu jam ko siam calon abad menit ke saben.
1: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
0: Aman ko pala mo sa tigatang nagatamon takata daw bayna. Napunan mapat tulan ka hapad taon 2002 na po naman ang pinalabos manta detid ka tinanan pamurunan gata sabah tay ka LIJS. Matak niti pulot tay ka susugata kigatang da siyam maringit siyam na badam 200 sa kilogram ya. Tapingan grad gaysa kigatang da 5 ringgit walo na badam 200 sa kilogram. Tapingan grade ka 2 kigatang da tapat ringgit siyam na batusin sa kilogram. Agatang talan grade ka isa kigatang da 5 ringgit 5 na badam 400 sa kilogram. Kantalan grade ka 2 kigatang da tapat ringgit 6 na badam 200 sa kilogram. Ang gata sikarap ay kigatang da 1 ringgit 4 na badam 100 sa kilogram. Kaya sugoto kagu matak diti tapulut tay ka susugata. Susugata kigatang da siyam ringgit siyam na badam 200 sa kilogram. Agata kapingan grade kaysa kigatang da 5 ringgit 8 na badam 200 sa kilogram. Kapingan grade ka 2 kigatang da 4 ringgit siyam na batusin sa kilogram. Gatang talan grade kaysa kigatang da 5 ringgit 5 na badam 4 tatusin sa kilogram. Antalan grade ka 2 gigatang dat 4 ringgit 6 na badam 200 sa kilogram. Am gata sikarap gigatang dat 1 ringgit 4 na badam 100 sa kilogram. Ingkat api ya gatang negata muntah kata da ubay na. Ang kapihan na titi hapada mapat tulan kahapad taon 2002 na pada menam pinalabus manta diti dakatinanan pemornan gata sabah teka LIJS. Lansan ang anod kapela na menika pasarhan. Dala bip kapela di mamumutong nagatag ya. Bahama pasan mata di WhatsApp kan FM. Kapi senangan kasaban di jajirin pengkuro na kebarno kuma di pilanduk. Ada lihwa janji nu bayna anda nuk gisem jam ketolos sedepan bayna hi kunsi kau kuhai aramai buah tukai. Tukup ya janji dia lagi ya. Pasana sumusot na ramit ko matadi aman ka. Salam Lisya Madani kumadika di jajirin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Am kapisangan dat paparalan karaja hilang konti mata doko di kampung Baginda kaningau. Manganu kesehatan memasan kapisangan kasaban hiti terdau kotolu kumad insan makinau. Alansan ay misngis kasari kumadika DJ. Musikau sika saudara kan siap. Sekarang kumadika. Bamkada de goy liwaya pa batas-batas da kayo tega janji da kayo haramato pibatasan bainag ya. Mag isalawat tay ka haram meeting ya. Tay ka harapasan-pasan tay ka haram batas-batas dat mayakan na sadapan ya. Tay ka mayakan na tangadaw ya. Tay ka harna ya tabatas kumano dokotor tay ka temu janji tay ka review kadig ya. May panganong tubat tay ka rumuba do doktor. Ano ko ilihway to binay? Ang kumari ko di takababasig to binay sad pago kapisanan kasaban kumari ko di katatanod. Tay ka ko kabar radio kasaban may na alansan insanan tako ngayot tadobay na. Awan na dan mantar minamangun. Alayan to matadrol at tingalig tako matadate minamangun. Pada tadi jam kasih am terlalu nak pada 4 minit kesaban karena kago makin awal sining tapi nai sining mata di Francis F. Landong na tagak talup tupus no nagi sultan kago sining mata di Sabran Andrew opus aku di tegirat kini FM kuhai aramai ba

Oh, kadiari niyam sampin mambasa. Sadangkan murut nabay pun si kewam kasi paring kuanangan sa guli. Tapi yang kurang parin ni nga, nintuluan ku mambasa ati, nominan ku pinteran ni nga, ya. Madali siya kong tasalan mambasa, haran na tulun tatagad. Irin na pangakan ka mambuyok, ya. Irin na pangakan mong ka mambuyok, ya. Tapi na nga, jaga kemungkinan, ya. Ako madi ko di masa-masa minum dat kasaban, ya. Tapi sedang anda minum dat kasaban, tapi nai alasan dah ada tino menda kayu pagawit dat isa kalidasan tinan. Haram menginum din Nescafe, haram menginum do kopi o, haram menginum kopi susu kaya, haram menginum do milo tapi nai. Haram lagi ya menginum dat air suam na tamat kaya, aduh galan di siya kaya. Aisa na tino minum tapi nai. Nah, kada igulo to ko kay pinsing gurpan tamad na pa kopi okay. Tambay na nga pura pura tamad na i alay na ko manginom nila ako swang itian ko kasi yung lugalan ni kaya. Yung mura ba? Yung mura ba tabi na yung ako kay makita ko ng dahat ng mga yakalidasan to okay. Walang piyadat tiyakan tamad na kopi tabi na yung ako tahan-tahanan pa didamat kaya. Takada tamayo dot kaya tabi na yung eh, padul na ito dugal kang pinsinguro pa ng pitang ato nga arod antara siya dulo siya hospital kaki. Pasipasipan na kaya ito pinay. I see, ako mo yan kundi kaya ito pinay. Kaila ko nung isay ako mo yan kundi. Ya, sendiri. Jam ka pa doon na pinamisa minit kasaban. Sining mo tadi di ngos sa buhang ako di ka. Sudah kagus ini mantai di Robi J. Harap yang buletan Robi Tongkianan. Kamu lagi sudah kagus ini mantai di Fredo. Pergi nawak antu girot. Kini FM kuhai aramai ba.

0: Aduh, gampus na kapiyati. Ah, tumaduta duman tapadit ka sa dopo. Panagadi ka sumapaw. O salog na laway sumuang, oh, di talon-halon. Baham sumadya na kama, ay si surat maranak, sijil-sijil nungay, darapyon, awiton.
1: Angga ngayon to kawin na.
0: Eh, mandalito ko. Intangay pag-ilaway ga, di talon-halon. Aralong, no? Ano na taliban lang din, no?
1: Inga, panuhuan mo daliw.
0: Panuhuan dat nuno, andas no daam. Koy lo yulod, koy nang toko ngawi dit, all you done? Sikapay, mandalito ko. Ito ngay lat babarangay do, di.
1: Ina, ilot icebox, babon?
0: Aduh, yati. Magya, babo ilot icebox. Kanaw, mandalito ko. Ngala pa yung adi.
1: Ina, ilot taso.
0: Kukuha na po ng taso.

0: Kinangaw Pasilimbahan, Boros, Luzon. Kinangaw FM.
1: Arti pagilangan ko karet diti kapamarimitan dat malidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amnegi maharajan kesenian Islam 1448 Hijrah atap yang datiti tahun 2026 masih nayatan na watas keningau ya. Kapanau gantok dat duhna badam isa tulang kapaditi maharajan kesenian Islam ketimpun da jam kotur tulang na bad menit da tuang kainan pangai di Dewan Masyarakat Keningau gantok dat duhna badam dua tulang kapaditi majlis kapamermitan dat mulidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perakan padang bandaran Keningau ketimpun da jam kotur kosaben perhimpunan amnagi papatunoy da titungkap apialaan kaligrafi kontingen na babas tasanang teka terbaik ya amnagi taramay babas dat ogumok teka babas agi karuang anugrahas jam kasiam kasaban hiti Dewan Masyarakat Keningau rekat kau tabinay atak da tampa bayan itik ya. Pasan na naramit ko mentadi ti WhatsApp kin FM pisanangan DJ Tosuaw ka sedang negi James Bargang Sagate nam DJ mantan kesedap pad asa foto mod kotoledan kumad minamangun kaya DJ ka kunci ko ni kumad minamangun tapi nai kumata malut ko narasaman minuli ko sedap mantan dolai ko siyaw doko yukyo ka oh mengisa sanak mati siyantiay DJ kumadi sawo-sawo ko atau kay kumadi sawo ko kaboy gyata mod kaya kami dapat kumadi sawo-sawo ko kanga kalabika mantad ka isak ya duwa tayo katalo sawo siya kantad dig ya kumadi sawo-sawo ko yung tangan no matikalida santinan kumadi je jurteknik hina konti harap ako dilidas ngay kiyo kanya FM hebat siya kaya bye DJ ka masika kumadi ka James Baragang. Pasan na sumusot na remit ko matadi Muhammad Izan Syukri. Assalamualaikum DJ ka. Waalaikumsalam. Ya otopot ko piya mo kapiyari DJ ka. Aw ko suangit tinan ko i aw ko suangit tinan ko kaom tatos na ginaradan na dugalat yan. Aralaga di pagkuratom po naman handi terol kasi hara ikaw agwita ka nandit ingga to mad minangakan di italay inga surungan na po nabay na nga siya ako ko piya kakandila o kamtotos na dat ako ko tugiit ni po nga siya kya paliptikum ka ta ya ko nga ako di bay na ka siya kya apa na pa ko dugal nga it ako ko tugu mongorup di ni mongorup ilan ni pan di gawai ta pun kanom popin sedang de ginawa kan siya kia lalabi ka pia imangga kan siya ang araw ni pan aku no mga kan na pun ng kanagi nga dugal no ko kanagi kan siya kia nalingas de gistrik nga dugal po patalib-taliban po ginawa kan siya kia papatalib-talib na ginawa ka no pada no pada kabihis pada tumad nga aw na di katago mga rup ka ito pa nga baris ito tumad ka tapi na kamayan dat alasan pa tumad ka nakandag ginawa tutukoy may bihis pag kita di mangga ka alasan pa tumad at oh ay ako siya kandabay na nabangat ako na di light kasi siya maan nakatago ka tapi na akan dapat ka katugunga dugalan kaya. Oh nakan ngawi na ba maling lahing ka na taliban ngawi na maling lahing ka yupad dia at makan na bena ika yupad dia sumuli ka gumakan na kandita ka nang jadi light ka kaya. Padahal tiya ka nida nga ko kay. Ang kita nagidit manggam sumirampuk tumad na padugalit yan kaya. Kirad ba man talul pumurangasan ngawi at uluh kaya. Palpan na pamamanaw nga ko ay magar-gagarin na nga ay gato binay Oh, ngurah ya, nuh kakia. Jam ngapain apa tapi dalam domain kesaman. Eh, kanu pemikiran awal sening kagu tu bina sening mantah di Jojo Libit kesarahan piambulutan kita om negi Jonas join pendapatan di Alexius Gasikul lapis sempuru mi sempuru piambulutan kini FM kuhai aramai bang.

0: Kinong Hono, Kiningaw FM, Nyampay Dahay, Idko Salimbahan, Boros Dusu.
1: Garapia sending narong otote na dikya dua sending misusot Joanas Join pinampatan ni Alexios Gasiol. Alexios Gasikul bagya misampuro piambulutan pulo di sending mata di Joy Juhili Ibit kasaran piambulutan kita menigoy tatan meniti jam kapan 5 isang minit kasaban harapin pira pa minute kya arong ito ko at kabarta ni Bar kita jam ko habad miso ko saban nga harap at timpo dat makina ko disa pakante sining kya sining mata di Husiani Husiani Kiwon maganda di ka tika menantimu kat bersat malayo kya maganda di ka kanda pa beres da dusun nga beres pa malayo nga menantimu ka kya ama kumadi kayo di kapapasik harmato at pinagamulutan kasadat kya senangan kasaban tapi naik kadaliway dan missing yatinan kya tapi naik kasaban telun dapat minit sesadapan telun dapat minit pepinggura guranta beratinan kya lalabi pa kapiala di taratrol dat kolesterol kya akawasa kolesterol teka it akawasat gula iswangat raha teka akan talar raha kada di huyan kepi ya kia bayi pantelo na pad minit tapi nai lama sedang da temakin ngot ko sining apa gulu da tarong ngot ko kabar tin di ba ari kata jam ko beri misa ko saben akal mempai dahi tidur radio kene FM ku hoi aramai ba.

Mindanao FM. Iti ginawa sa mga nun asanang dat sumimban. Manod at patatapon at ginawa idsuang agama, mambasa do aditi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mukallibal kulub, sabit kolbi, ala dinika. Ya minamangun, itkanod po po simban ginawa, patatapon na dahi ginawa ko idsuang agamano.

0: Unsa to ka kalupadat mi pay dai ti da radio ken FM mantad pa di jam kanam kasaban kiam mi pay ko di DJ Aida rantak segar mantad da jam kanam kasaban gisem nar kita jam kasiam kasaban di tay no. Tinuntunan ko kago mantad da jam kasiam kasaban gisem nar kita timpo bay na ti malansan harap ago timpo gayud at mga malutda gisem mar kita jam kapadam duwa tanga daw ti. Pada degi lihwai tu benai harga da jam kau badam dua tangga daun yang pai kau di DJ yon pagayaman takau bonsai mata da jam kau badam dua tangga daun gisem marga da jam kota lu sedapan marga da jam kota lu sedapan yang pai kau di DJ Atika santai petang am degi harmonika mata da jam kota lu sedapan gisem marga da jam kau turuk da tuang da tadau bainak ya. Mila ko dapat natpasan, may di ti WhatsApp kina FM, ay sa isa siyam, lima ulo siyam, anong walo, swai ka, arnag yan, Facebook, ya. Arapi pira pasan ni Facebook, may ko pa basaw, ya. Richard Joseph, kapisina nga sa banta daw, Kotohu, DJ. Jirin, happy duty, Ponsika, umatad kampung bundung, tuaran. Anong jenis lem, hello DJ, kapisina nga sa banta daw, Kotohu, Malayzul, saya nai DJ Jirin Mahiti macit takwa alai dokunat anak rubah kasi di Zul ya. Mayani Imam Abdul Malik happy county DJ kapun si kau. Imaria Johan kebisanang saban cadau kotohum yang pai pibabasan. Kumadika DJ Jirin lansan Ildas kasar yang pai rakat togumu kumadika kia pun si kau DJ Jirin ka. Margiti Wadit Uyo Roslan Miasin. Ang Papa Maria Johan, Papa Ahjus si Kapisadang Kasaban, ang Balot Kena FM. Ponsi ka kung mga di kwede pinapatad pasan, meriti WhatsApp Kena FM, teka hitid. Facebook, Kena FM, kaya? Mamari ka ta jam, kabari misa kasaban. Jam kabari misa talo na 5 minute kasaban. Itit ababayan sandukot. Kana kinangat ako susuyan sandukot at minggo bay na.
1: Sondukut, sondukut, sondukut.

0: Anjil lah. Kalau kau tadi di tindak marah. Kena giri anjil lah bo. Tadi di ti. Tadi udah nunu pengatanku.
1: Atuk. Kurba ano pa munghot no tadaw. Tadaw ko to lo bagya. No kuri ko Mariana lihwan no di tadaw. Biagal ko no di diuboy kyo.
0: Ano gibo di Angela. Akon ba?
1: Ano kuri di?
0: Kiri no ba? Hey, esti arda po no ko nagit pumusarahan daw. No katalib no budget. Tadaw na po di tinga. Kahapon no mapatulan kahapon ba?
1: Ano kuri di? Ay, aka Angela, nalihuan nun na kiyo.
0: Uro, mamarami ako ko kiyo
1: sa... Ako nako nalihuan nga ako ilo kiyo. Mamarami to ko diti hari standard sa dunya bo aka Angela.
0: Odo gi, mahari standard sa dunya. Iro na gi, andasan ko hom. Budget, pada ko mayon di. Igu Maria
1: hindi. Ano gi?
0: No, diritit hari standard sa dunya di.
2: Bam, ako kayla.
0: Di, ako kayla kang kumagin-giman ng
1: kumarin.
2: Hari standard sa dunia na penting nga remitan matok mamantang dating gisaman pakar-pakar inpaintang kapagundit
1: ato
2: manunuridang dat piyawayan sampamagunan bo
1: ato
2: matok menantu quality katingaligan om kesurasian produk om nagi kobian kapatid
0: ani om swab po kobe mano ko dito ko ibarasay didit oh susa ako
1: so,
0: ng mamara
1: so di aka inchila
0: eh, lagi nailan no po do standard mo to ko kulumisan do turos
1: oy
0: oy do gima kain galaw na patulog
1: alo miss ko na lo aka inchila
2: di inchila bo ali sa may di aka pia po rito ay inchila at no kapia dite standard dit gunaan dot sa pamagunan
1: oh gumu
2: sa kagada
1: oh gumu Bori, megal ditit panas toko datalipon, kakamot lotirik, kakamot ti kamo yan ditit pungukuran nam nagi produk datakanan bo.
0: Ano gima?
1: Piyawayan ditit, dit munguhub menantu dat produk tumano dat koburon dit pinatantu bo.
0: Ano gima? Sakiro na po nat bumuli ako panas datalipon dit au tingalig. Milog karumbak da telepon ko.
1: Irin nagi.
0: Lobi pat arat. Sukirad ko ang takot litar pintas.
1: Iy. Alis.
0: Kororosi.
2: Tapot ka piri. Kamayon dat standard diti apunsal matok meningalik datan sa bagit mong maguna ba?
1: Irin nagi. Nga, ay isay ma dit menurudang dat standard sa pamagunan diti ako di malan na kelo.
2: Kadigidili sa mo. Organisasi dit kahumpit kampay na ISO taiko International Organization for Standardization
0: atuk
2: abarilit dati
0: Maria nuding ngaran din
2: mentok elektronikal mentok telekomunikasi
1: nah
0: nunggya ISO IEC kami aduh aku mau pokok bil singkatan kyo nasib patu aku ke menimbar aku depung hatan depenisan depeno
2: atau mau kepia kepia di aji lah bo elaan ku ikan apa nga rahian menimbar penguhatan objektif
0: tan merkusi lu it upon sol penimbar ku mesti tidak harus tendon
1: tadi sundung pakar om organisasi minunuridong dat piawayan nga toko sabagi momogunon lagi nga opon sel papanatong gunganit ki guno
2: megal dot it membasar label produk memberisan kapailaan kareto katingalikan mamali ba barang mantad sumber dit milad tumbayoan
1: iri no gini
2: kyo mayan dot kanud STR kadi
1: hindi
2: nuruhahang no kawago mamali bo it okan kong
1: uro o gumu na kumali dot momogunod diri pangupan
2: asari bagatang kisa asari bagatang o tingalik
1: iri nagi kiyo
0: akon kosong konuan to mud kiyo
2: iri nagi
0: o tingaligan nagi nga upon sol na tamangan to ko
1: o topot iri ka Angela hey tinapopogun to ko Malaysia kaya nga iti kaupisan standard Malaysia papanatong kung nga dito upon sol montok hal karet standard om nagi akreditasi pogun
2: montok no diri kapihan dat tada standard sa pamagunan diti kanon no mama gatang dat tinggi saman ayin sanan puro dit manantud produk am kobihan kasi labit ki quality at tingalig am milah tumbayaon
0: ko di gu Maria
2: sati
0: panday ni gu Maria
1: igu bagya
0: ngerunogi
1: Nu kawagu susuyan senduku teminggu tiso, kada lihwai makinongau senduku tikit tada kotolu, jam kau pada miso tolu nahopod minit kau swabon. Sendukut.
0: Sendukut.
2: Sendukut.

kawasan on nakengar litmin. Kalau pelosohon salomin, ako na yung mabli mga terbilin min may rawat sa may umang sa siyam limo balo. Siyam anong balo, anong balo. May may rapage kining FM. Hebat isyok niya. Jadi Rayus Rondori may interest Steven Jimin Bayang Baguan. Bagaimana kau, Monsoy?

Sun susunod na gibete kada jam ka sa apan nga program tulog amin dragi nati ring kunangan rangan rangan ta kaon nang atara bilin bilin mayara WhatsApp na maya mayara Facebook kini nga FM hebat show. Ko sunangan ta ko yan dong jenis lime hai di jagan sayang tanga oro ang paring kwanangan sa guli di run andong kanik melilinan mo gondo rangan ta ko yi Ramli Ali hai DJ kan sen mangandoy melansan monso yon soya yuk.

tu yung ino ina tanga pagyaman mo unsoy ako mo bilang mga tor ribare may kita kon min mayara WhatsApp may may mayara pechking FM hebat isyok niya di rayu strong ata kau rendah ribare interes zana bouncing nantaman is nikin silip jambatan amas.

ta rin siya rin naman sa pa-ipa mo. Nagbeta ka pa siya ang karo, limo ka pa kami drogin. Hindi mo bukat ka, paring kurangan ramin nga ngayon rasip nimpong. Ralo minatangan pa kita kan rin pa ragitio. O minatangan ragitio bago polos na no. Ra makasukot ka no, ra pompor ka sa luna gumuruti. Bagaiman takaw monsoy oro katalu ka moporam apat ribulan sila.

malangay anong ka nakiro mo na pasukura bilin jadi kasal na goro mo pana mabusan na yung bago jadi soro rimbay jadi niyo soro rimbay intari Rosli Amat susungay rukalang am na yung rindo rimbay intari Ricky mi jajalan ko wakusi jadi interakion kan sayan am paring kwanangan rangok takaw rimbay pantutuliran takau oro katalo di tumojo.